map tan apel yo, hein? 33-33, 56, 96, relim pou nou dim ki sa nou ta fè, hein? Ok? Map tan apel yo, da yo.